0: gagne mon dada. Ibita alors kanye te ba dele e lo joko ti dada. Eyin te je ranse Olorun. Olorun kan fun wa lori ofe. Aso te mi woji ore ofe. Awon akorin ore ofe. Iba se pe Jesu Oluwa wo so kan to yato. Oni idi ki won so pe ta le wa. O ye ki won fa so dam. O ye ko fa la kan sara so re ti won e mo pe okunrin lanu. She lo a create pelu gbogbo awon eyan ye. Sugar na be lara e. Yes, o si nkan kan to kan Olorun nipa ko to de tabi nkan kan. In to se pataki fun oni pe o gbagbara Olorun. Bo ba gbagbara Olorun to ba wo singlet. Awon eyan yo mo pe okunrin lo wole ni. O se pataki o. Okunrin kan jo ni ta je so mo jo lepo nbe yin. Adugo bi ti mo ti mo daada ni bariga abule nbe yin. To ba nbo wa si bi isoji e je mo pe ki po sweater ku lu bayi o na lo ma wo bo wa so fa awon eyan mo ni ki a ni sokunrin yi e to wo lana na ri na lo won je ta na lo won je ri sugbon gba to soro bi eni ko ti ri mi tan emi na so mo ajo ni yin ti dan kankan gba na o bo ti gba mic lojo na o ni bi ewu ta wa ti e wo o ti e ni la loju awon kan ewo ori tole meji oni bi iduro wa o ti ejo awon kan loju oni olorun da wa mo ah ewo ko to soro laarin iseju bi mewa ina ti bole emi na to pada lo nu go kan pe to lari jemi o babo ni singlet yo lari jemi o mo fe ke e gbagbe nte eje bi ti mo lo ni e e gbagbe nkan te eje ba bo ba si pe aso loro bi o mere bo ba so pa ni nitori pe bi a ba je wa pe laye won biire ke ni bo Jesu wa won ma bi wa lere bi to ba so pe ya di ogbe o lele oba se Jesu re ti kun ni won ma bi a lere o se pataki e je to kore lekan si.
1: This is Apostolic Flame Radio, reaching the world with the message of Christ.

0: Tori awon nkan ti Olorun fe se loni o yato pupo. O de fe ka lo ede kan soso.
1: This is Apostolic Flame Radio, reaching the world with the message of Christ.
0: Iyanu lani. Mo gbadura nitori pe iwo na wa nbi ilu ni, o ni rin arin na. Awon ede kan be nbe ti Jesu Oluwa lo ta fe bi gbadura. O se ta fe be ilu ni ju agbara lo sa. Ba agbara ba de iko lo yo pada. Bi agbara ba de ona tu di ola. Bi agbara ba de ohun to ku ninu aye wa yo ji. Ninu iwe Johanu ni ori keji de logun. Eni ti o kan ya ma ba mi ka pele pele. A fe wu awon akansi oro kokan to wa nbe. Lati ese ikerin le ti bere. Nitori na bi Jesu Oluwa ti mo gbogbo nkan ti nbo wa baun ta le nwa ibere akoko niyan o ta le nwa toro ohun ma wi pe ohun ni won nwa lati doju ogun ko lati yeye re lati so fun pe o to eni je npe lomo Olorun tabi alagbara sugbon o nitori pe ina yen be nbe agbara yen be nbe ase yen be nbe oruko yen be nbe oki yen be nbe o le fi enu ara re so confidentially pe ta le nwa yes won da lohun pe Jesu ti Nazareth ni o wi fun pe emi ni yi aha eni ti o fi han o pelu won order meji o emi ni yi e mo fe ke ma tele mi ka lo yes won bi seyin won subulu le yes o to bi won lere le keta je ta le nwa emi ni yi be mi le ba nwa je ka won ti o mo nkan kan nipa mi o ma lo a fe beere agbara Olorun ka to lo idi ni pe eni ta fojujo eni te mi se mele eni ti gbogbo oluso aguta ta ji ireti nbe nbi se mele eni ti awon akorin ti nkorin se mele eni ti eyin gbogbo te du se mele o na ni Jesu Oluwa ohun ta de fi se mele ni wipe gbogbo agbara laye ati Lorun owo re lo wa ere ojo ta ti nba bo ba ti nwole pelu e ta njade pelu oruko re ko ti isibi ta gbegbe oruko Jesu Oluwa soke ta ti kan jogbon ri laye Olorun to fe se nkan tuntun bayi emi ni ile ekini igbodi emi ni ile ekeji pe so pe won bi seyin won subulu le agbara lo je besa agbara la fe bere ni bi tori ati rawon eyan ti nbere pe nibo na pe jo si kini an se be e lo kaye won e ja mo nkan ti an se nbe ori ile ta wa duro si eni ta duro ti o lo Olorun lai de pe rara ara sa mo lai pe rara ara ibi ma di oja agbaye
1: amen
0: e to Olorun niyan ko se eni ti won e kegan re sugbon nigba tagbara Olorun ba sokale egan yo fo lo onirunru egan la ri ninu aye Ana ninu aye Sara sugbon gba to debi kan duro ogun egan se kini o otan patapata laye re egan ma tan
1: amen
0: amen yeye ma lo sugbon ani di agbara Olorun ani di agbara Olorun o wa so fun won pe to ma se pe mele nwa emi na kuku ti mo pe nkan kan o sele mo mo pe mele nwa gbogbo awon to do ipata e je won ma lo o se ri eyin oluso agutan e je gbadura bi eni won wa nitori pe tani kan ba ku ninu ijo gba nibi to gbe josin iwo na nwa lati ba se eje o re godo mura gan ba na boyun ba bimo ti to dabi eni wipe a dupe pe emi eye but oku omo lo bi kilo go pastor be yesa
1: You are listening to Apostolic Flame Radio, reaching the world with the message of Christ.
0: Hey, Mama, Ati Baba, I want you to know that you will be able to get your woman. I want you to know that you will be able to get your woman. I want you to know that you will be able to get your woman. I want you to know that you will be able to get your woman. I want you to know that you will be able to get agbara la ni disa bagbara ba de awon to n patewo ni koko to so koju fe ti wa na won pada join wa ni tori won o ri owo ta ni o owo olon lara wa yes o ti o sele ni yen ni jesi waju oro mi e ma se gbagbe pe leyin ti won ti mu jesu oluwa tan ti pa le re matan won ti gba ko pari nu sugbon iyanu lo je oba awon oba ta koko je ni kankan ofo kan si oba awon oba jidide nle adiju olodumare ise awon aposteli lori kene nbe yen e ka wara wara lati ese ikesan ehe a to papo su eh bi a tin wo a gbe soke awo sama gba Jesu kuro loju awon oniyeye to nwo ehn bi an ti teju ma oju orun yes bo ti re oke ki esi won duro le ti odo won aha ehn ki lo de te fi duro te nwo oke ehn Yesu na yi hallelujah hallelujah gbogbo awon oluso ti ani won mo so oba awon oba igba ti oba awon oba yo jidide nle nisi la won gan sibe ota to nso yo gan mo de be ka mi yo lagbara o mo ni ota to nso to nwa bo won ti se o si o ma gan so ane di agbara Jesu nigba opin yi nitori pe nkan ti o to nkan lawe eyan pe ni nkan ninu we Matthew ni ori ogun ole mejo e ka se meji nbe o ba wo ti to bi agbara Jesu oluwa Matthew 28 verse 1 and 2 e fon soke e soro gidi aha aha Benny. Aha last one oh yo kuta ko na lenu ona ojo ko le aha won wa riri oto eru ti nbe lara Jesu Oluwa ba ba se gbagbo daada eru yen lo ye ko wa lara wa sa ninu we Johanu ni ori kerin la nbe lati se kejila oni looto looto ni mo wi fun yin enikeni to ba gba mi go iru ise temi nse lo na yo se ani ise to tobi ju won yi lo tori ti emi nlo sodo ta ni o sodo baba so gbo wa ta wa nbi a ki se eniyan lasan e ja gbadura bi eni ti ise niyan lasan tori a fe ma lo ka ma pada keni kokan wa ma je ise agbara ta ni o agbara olohun agbara la fe bere fun gbogbo awon tan ko ra awon jo bi Judas bi nkankan toro na lo ma gbogbo e ori oke bi ti Jesu lo ma fara mo ibi to gbe ma gbadura o je won o mo bi be ba fe mu e je saaju yin eni mo mo daada ni bi o ba renu sami alagbara meje nbe yen eni to mo o to mo mi to rojo wa kiri ko mo ona ti an le gba mu wa iru eyan be o ma sun ko ni jima a fe beere fun agbara olohun tori pe lowo Jesu Oluwa nikan so la so pe gbogbo agbara laye ati lorun nibo lo wa owo Jesu nikan lo wa to de se nikan kan ta se mele ju Jesu yen lo o se pataki o eni kokan wa la godo mora dada ni akoko kan seyin mo wa ninu ile lori trista mo se se debi ti mo wi ni mo wa ri wi pe awon eranko kan tan pe ni opo mi mo bi ban se dowo won ninu isipaya yen won de gbe ban dan won yo mi wo bayi won yo mi wo bayi won yo mi wo bayi ori trista ti mi na wa yen mo fori gbadua mo fori gbadua ojiji gbo gba ti won yen ba yen ninu ifidi fo ni ba yen ba mi sugbon gba ti mo ji dede ibi ti kini yen ti sele mo da be mo nigba ti mo ji yen emi olorun wa nso fun mi pe ah iwo ko na yin ban Jesu Oluwa na yin ni ban de nle ko ma yin mi mo ba be si yin le mo be si yin le e wo ibi o tan si ni yen iru eyun le lomi pariwo ye o si tan nitori pe ipon ti o ta yin si won o ba agbara Jesu lara won gbogbo eyan lo je pe ipon to ba won le ban pe si nitori pe won o lagbara bi an ti yin won ni ban won lo oke jele won ti ja wale ipon pe si ti ba won awon miran ipon okun ba won won ri bi tatijo mo alaafi awon o to nkan mo awon kan ipon iye meji ba won bọn ba de bi adua kaka kan po kan po kan ma se daada emi yo ma so fun won pe ibo lo bi adua kala na ju gba pe ju lo nje ta e ba adua to ngan ti e gona je le lo ken lo wa mu bo iru awon fa yen la fe ki agbara Jesu Oluwa ko fa yo ko lara wa gba ti mo ba fe pe adua lenu akoko die ye ino menu se yen akoni ye ti koni daada be ti na yin o ti to gbogbo to ni o tori awon eniyan ti won fe ba yin ti an le yin bo leyin eyin leyin ori won ba ji ngokiki aye fele ta ngokiki gbogbo won awon kan kile leyin won iba se pe won duro awon to kile iba ti se kini o won ba ti saaju won bo ba je ran se olorun to level kan to nsise ta won eyan yo mo o awon eniyan to fe tu o to fe ju o lo they are very many in number to ba duro o si ti o le se emi le fi gbogbo ẹnu sọ fún yín wípé lákòókò tá a dé yìí nínú ìjọ apostolic ti kristi olúwa ti gba ògo mo lolúwa gbogbo sọ fẹ tó wà lẹgbẹẹ rẹ pé olúwa ti gbogbo láyé mi o sọrọ sókè o mi ò gbọ dáadáa o bí jésù olúwa ọba ṣe é mú tí wọn sa gbogbo ipá bíbélì sọ pé fúnra ara rẹ lọfẹmí ẹ lílẹ fún wọn kìí ṣe pé wọn mọ pẹlú ipa ipò tó yẹ káwa náà wà nìyẹn agbára la fẹ béèrè fún báyìí nítorí pé bí nǹkan ti wà láyé wa àwa náà mọ pé nǹkan ṣe gẹrẹ kò sì yẹ kó rí bẹẹ tá a bá ti wá débi agbára yẹn mo fẹ kẹ béèrè bí ẹni tí ò bá rí òwò rẹ ti rún gbagbára bá dé yóò dìde ọ̀nà rẹ ti dí gbagbára bá dé yóò dìde gbogbo ohun tó dàrú láyé rẹ pátá lọ́lọ́run ní agbára láti ṣàjọ níwọn ìgbà tó bá fi ayé rẹ lẹ fún ìfẹ ta ni o fún ìfẹ ọlọrun hallelujah ẹ bá ń ké dáadáa
2: hallelujah.

0: awon ebon kan ti se me si wa lara to da be ni poku ko de ku a lo mo ni olo a so pe ebon eni kan be laarin wa to ti dogun sugbon ohun o du soke a le gbo ni seju e ka to lo.
1: This is Apostolic Flame Radio, reaching the world with the message of Christ.
0: Loju orun loju ala o nje jije nitori kin wa ni bagbara olorun ba wa e to ko nje nlowo ato nje mu gina ni andebita ti bi ri agbara o fe da wole nkan ri aya re nja agbara lo ni bagbara ba de ko si nto da wole ti o ni te sibo ti o ni te si waju odi di odun merin lori ijo kan soso eyan merin odun merin lori ijo ga eyan merin ninu amerin ri baba n gbadu enikan sun enikan wo ta enikan lo ri to le mewa enikan joko kale olohun ni pariwo mo je mo pe ba to si kerin won go ba pe yo gbi ba gbi abi to si karun to ba pe to bi yo gbi ba gbi yo ma ba ti e lo bagbara ba de enikan soso lohun o tule ti o ma ru lo be bi e wa wo okunrin kan e wa wo ma mi kan ti mo ba gbadi mi o ti ri eleri o adura to gba fun mi ogun mi se kini o ogun mi se sugbon ti o sagbara bo pe nkan fun awon geje e lo mu nkan wa wa e lo mu nkan wa o ti ani a abi o ti e mo pe ogun to ti e le na ni so won wa mo be ni mani ki ani n beere sugbon ta gbara ba de nta beere won o se kini wo fun wa won ta watch won wa jade won ta lero yo dodo wa sugbon ti o ba sagbara sa iyo pe ni porita ko ye mi a fe ko ni ta fe ko ni yen ko ma tun ko yin lo tun ko e diju yin dada ori akoko die ni mo fe lo awon eyan olodun ti sadua fun wa yet oro ase to kan mi a gbodo biire agbara ki to bere oro ase yen.